Siguro sila ang dapat sa istawu wastabimu yarhamni wa yarhamkumullah.